Ihintunyo na ang gera. Mga kababayan ko, tayo ay lahat magkaisa sa para sa ating tao. Iisa lang tayo. Stop the war. We're all the same. Fight for your power.